Igitunguru gitukura gisanzwe gifise ijo twokwita indema mubiri canke le proteine. Izo ndema mubiri ziri mu gitunguru gitukura zituma habaho ugukura kubana bigatuma igihe umubiri wazironse haba hingugwa inkabura mubiri cyane cyane mu gikorwa cy'urwagasha. Indema mubiri zituma isukari itembera neza ikinjira neza mu maraso. Aho tuvuze bike kuko tuzobigaruka ko mu nyuma. Hanyuma kandi mu gitunguru gitukura harimwo insanganyangaburo zo mugwi wa B na cyane cyane B ya mbere. Iyo nayo ikingira ubwonko ari naco gituma igihe umuntu yo kwihereza mu mfungurwa ziwe nimugoroba ifungurwa zirimo igitunguru gitukura biza gutuma ubwonko buruhuka neza. Kandi iyo vitamine B ya mbere canke isanganyangaburo yo mugwa B ya mbere ifise ubushobozi bwo gukingira umutwe kugira ngo umuntu ntame ariko aragira ibibazo byo kumenagurika umutwe, kuko ituma kandi habaho igikuriro maze uduce ndemangingo tugize umubiri w'umuntu tugahema neza. Kandi iyo sanganyangaburo muguwa B ya mbere ifise ubushobozi bwo gukingira inyama z'umutima n'ibikorwa bitandukanye by'umutima. Ikindi kandi nuko mu gitunguru gitukura hasanzwe harimwo isanganyangaburo se canke vitamine C. Iyo nayo ifise ubushobozi mwiyinzizwa gicunyunyu bita fer kiba kiri mu mara kugira ngo cinjire mu maraso maze bize gutuma umusokoro ugira ubushobozi bwo guhingura uduce ndemangingo tugize umutuku w'amaraso byo twokwita le globule rouge maze umuntu bikamurinda yuko ashobora kugira ibibazo byo gukama amaraso. Na cyane cyane ko uno munsi iyi ni indwara ibangamiye abarundi kubera ko usanga bariko barafungura imfungurwa zitarimo icunyunyu fere ugasanga bariko baragira ibibazo byo gukama amaraso bitewe n'uko habuze ico cunyunyu bita fere ryo twokwita anemie ferrique prive. Nacho gituma rero iyi vitamine C igihe iba iri mu mubiri w'umuntu bituma ico cunyunyu fere cinjira vyoroshe maze bikarinda yuko umuntu ashobora kugira ivyo bibazo byo gukama amaraso. Hanyuma kandi vitamine C iri mu gitunguru ituma umuntu adasaza n'ingoga ngo haze kubaho utuvyimba mu mubiri turimwo ikimungu cyane ivyo twokwita kanseri. Umuntu kandi iyo akomeretse mu mubiri wiwe harimo vitamine C bituma igikomere gikira n'ingoga. Hanyuma kandi mu gitunguru gitukura hasanzwe harimwo isanganyangaburo mu guwa B y'icenda. Iyi nayo ifise ubushobozi bwo gutuma umusokoro uguma woroshe kugira ngo uzoze guhingura amaraso azosubirira ayandi yashaje. Iyo sanganyangaburo rero ikaba isanzwe ari nkenegwa ku bagore bibungenze. Harimo kandi mu gitunguru gitukura nk'isanganyangaburo E cyangwa vitamine E hamwe n'isanganyangaburo B ya gatatu ku rugero rutoyi cyane. Ikindi kandi nuko mu gitunguru gitukura hasanzwe harimo isanganyangaburo yo mu guwa B ya gatandatu. Iyi nayo ituma ubwonko bukora neza n'ibindi byinshi ikora. Mu gitunguru kandi gitukura hasanzwe harimo icunyunyu nka calcium gikomeza amagufa n'amenyo mbere bigakinga n'umuvuduko urenze umurindi w'amaraso byo twokwita hypertension artérielle. Ikindi kandi nuko mu gitunguru gitukura harimwo icunyunyu bita magnesium gituma imisoso itadadarara kikanaturinda indwara y'umutima irangwa n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Ikindi kandi igihe abantu tuguma twihereza ibitunguru bitukura bituma mu mubiri wacu turonka icunyunyu bita potassium. Iki ni icunyunyu ciza gifise ubushobozi bwo kugwanya icunyunyu bita sodium cunyunyu. Ego umubiri wacu iki cunyunyu bita sodium uragikeneye mugabo ugikeneye ku rugero rwo hasi, kuko igihe bishitse kikaba cinshi bituma mu mubiri wacu hagwirira nayo uruzire. None rero igihe umuntu yihereje gitunguru gitukura hanyuma akaronka iki cunyunyu bita potassium kigira ubushobozi bwo kugwanya icunyunyu kibita sodium kugira ngo umuntu ntagire ibibazo byo kugwara indwara umutima irangwa n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso.
Hanyuma ikindi nuko mu gitunguru gitukura hasanzwe harimo icunyunyufe gituma umusokoro uhingura amaraso harimo kandi mu gitunguru gitukura icunyunyu bita phosphore gikomeza amagufa n'amenyo. Hari ibindi bintu kandi by'igitangaza Imana yasize mu gitunguru gitukura, ibyo bintu nabyo kenshi dukunze kubibona igihe muri kajya kamoto k'igitunguru gitukura na cyane cyane ibyo twakwita real essentiel, akamoto kerekana neza kaba ari gitunguru gitukura. Ibyo rero turashobora kuvugamwo nka bikeyi bibiri, harimo ibyo twakwita disulfur d'allyl hamwe n'ibyo bita thiosulfat bituma ibihimba by'ihemero bikora neza. Harimo kandi n'ibindi bintu bita les flavonoides, ibi nabyo nyene na cyane cyane ibyo twakwita quercétine ituma amaraso atembera neza, maze bikarinda yuko imitsi itembereza amaraso yakura mu mutima yo mu bwoko bw'ama artère, imitsi twakwita ama artère, bikarinda yuko iza gukoberana maze ngo ikomane, maze bitume ngo umutima utera amaraso ku rwego rwo hejuru, ibyo twakwita arteriosclerose. Urumva rero yuko igitunguru gitukura gifise ubushobozi bwo kutuvura no kudukingira indwara nyinshi uno munsi abantu zidufata bivanye nuko tutaramenya gufungura neza igitunguru icyarico. Hanyuma kandi bya bintu bita quercétine twabonye mu gitunguru gitukura bifise ubushobozi bwo kurinda indwara z'ubwandu mu mibiri yacu, kandi bifise ubushobozi bwo gutuma amafyigo akora neza, maze twatuyungiro tw'amafyigo bita nephron tukayungurura imyanda ibiri mu maraso ku rugero rwiza. Hanyuma igitunguru gitukura kucihereza bya bintu biba birimo twumvise bita quercétine bifise ubushobozi bwo kugwanya ibivyimba bishobora kuba byo kwiyadukiza mu mubiri wacu. Ikindi nuko mu gitunguru harimo ibintu byitwa glycokinase. Glycokinase ni ibintu biri mu gitunguru bifise ubushobozi bwo kugabanya isukari iba iri kiratembera mu maraso, mu gihe iyo sukari iba yamaze kuba iri ku rwego rwo hejuru ku rugero rwiza rukenerwa n'umubiri. Iyi rero glycokinase abahinga benshi bayise ngo cetine hormone vegetale, ni ukuvuga ni nkaburamubiri iva mu bimera kuko ifise ubushobozi bwo kugabanya isukari. Ari nacyo gituma zimwe mu mfungurwa abagwaye indwara y'igisukari bakwiye kugwiza gufungura ibitunguru bitukura kugira ngo bitume boroherwa, maze ibibazo byinshi by'ibyuririzi biterwa nuko baba bafise iyo sukari nyinshi mu maraso biza bica bitangura kugabanuka. Ikindi kandi nuko ibi bintu bita quercétine bisanzwe biri mu gitunguru gitukura bifise ubushobozi bwo kugwanya ikinure kibi bita cholesterol LDL ko cigwiza mu maraso ngo kizoze gutera indwara nyinshi na cyane cyane umubyibuho w'umurengera canke ugasanga umuntu afise indwara z'imitsi, kuko iki iyo kibaye cinshi mu maraso kiza gutuma mu maraso hiremaremayo udutetetete tumeze nk'umusenyi byo twakwita recalcire, maze bigatuma imitsi itangura kugenda ikoberana ugasanga umuntu afise indwara ashobora gushika ku rugero ashobora kugwara indwara mutima irangwa n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso aho ntitwibagiye n'izindi ndwara ashobora guterwa n'ico kinure kibita cholesterol LDL. Ikindi abahinga baremeza yuko mu gitunguru gitukura harimo isukari yitwa inirine ifise ubushobozi bwo kukinga ko ikinure kibi cholesterol LDL cinjira mu maraso. Abahinga bo bemeza ko iyo ubwo bwoko bw'isukari yita inirine ifise ubushobozi bwo kudasyebwa mu mushishito, ahubwo igikorwa nyezina ifise akaba aricyo kuca igenda mu mara ku ruhu rw'amara, hanyuma igatuma ibikorwa uruhu rw'amaha bikorwa n'ubwo ruhu rw'amaha bikora neza, maze bikarinda ko umuntu ashobora kugira indwara itegwa n'uko mu maraso afise ikinure kibita cholesterol LDL, kandi bigaca bituma umuntu amara yiwe akora neza. Ikindi kandi abahinga baremeza ko
igitunguru gifise isukari mugabo atari ku rwego rwo hejuru aha turashobora kuvuga nk'isukari ibyo twakwita resihydrate de carbone ni ubwoko bw'isukari butuma umuntu aronka ingufu ikindi kandi abahinga barerekana ko igitunguru gitukura gisanzwe kirimwo ibyo twakwita le fibre ni ubwoko bw'isukari na cyane cyane isukari twakwita cellulose ifise ubushobozi bwo kugenda mumara igagukumba imyanda yose ku buryo umwanda mukuru bwa mbere uraza koroha igihe umuntu aba ari karihereza amazi akaca ajya kwihagarika ku mwanda mukuru neza ntibitume aza kugira ibibazo byo kugumbiza abahinga bo berekana ngo isukari mu bwoko bwa cellulose ni isukari nziza ituma umwanda mukuru woroha hanyuma bigakinga ko umuntu ashobora kugira ingwara yo kugumbiza ngo ifise ubushobozi bwo kutinjira mu maraso muganga ifise ubushobozi bwo gukubura imyanda iba iri mu mara makuru naco gituma rero nitwakunda kwihereza igitunguru gitukura bizotuma tugira amagara meza maze habeho iterambere mu muryango mu kibano ndetse no mu gihugu ari naco gituma rero turarikira abantu kugwiza mu mfungurwa zabo ibitunguru bitukura kugira ngo bagire amagara meza none ko tugiye turavuga ivyo mbega indwara zishobora kuvugwa n'igitunguru gitukura ni zihe

Nkuko twabirabiye hamwe ibigize igitunguru gitukura bituma kiba igifungurwa cigitangaza igifungurwa muti. Ubwa mbere igitunguru gitukura kiza gufasha ku bantu bafise ibibazo indwara zo mu bihimba zihemero. Na cyane cyane abantu sanga bafise umusonga, abantu sanga bafise indwara za asima, abantu sanga bafise indwara za bronchite, na cyane cyane gukoresha igitunguru muri byo twabariye bivanye n'ibintu bikigize bituma igitunguru kiba umuti kuri izo ndwara zo muhimba gihemero, na cyane cyane mu gihe aba ari igitunguru kibisi. Ubugira kabiri, igitunguru gitukura ni umuti ku bantu bafise indwara z'umutima, cyane cyane mu gihe baba bafise indwara y'umutima irangwa n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, kuko kwihereza igitunguru bituma ibigize igitunguru biza gushongesha amaraso aba yaratanguye kumera nk'udutetetete mu mitsi, maze bigatuma imitsi ikoberana. Muri ico gihe kuhereza igitunguru bituma ya kwa tuntu tumeze nk'udutetetete mu maraso twongera gushonga, maze imitsi ikagira ubushobozi bwo kurekura amaraso agatembera neza. Ikindi kandi nuko igihe umuntu aguma yihereza igitunguru gitukura biratuma mu maraso hataza kuyigwirizayo ikinure kibi bita triglyceride kiva mu masukari dukunze kuba tiko turanywa isukari nyinshi, isukari isanga yavuye mu mahinguriro. Muri ico gihe igihe umuntu yihereza igitunguru gitukura bituma iki kinure kigenda kigabanuka, maze kigatakaza ubushobozi bwo konona umubiri. Ego nivyo abahinga barerekana yuko iki kinure umubiri wacu uragikeneye, ariko ntago ugikeneye ku rugero rwo hejuru, kuko iyo kimaze kugera ku rugero rwo hejuru gitera indwara zitandukanye. Ugasanga birashika umuntu ashaka kugira ku umubiri ukaremegwa n'ibindi bibazo byinshi bishobora guterwa na kino kinure bita triglyceride mu gihe cyagwiriye mu maraso. Ikindi kandi nuko akandi kamaro ko kuyereza igitunguru gitukura nuko igitunguru gitukura gifise ubushobozi na cyane cyane ku bantu bafise indwara z'amafyigo. Iyo umuntu yihereje ibitunguru bitukura bituma umwanda muto wiyongera mu mafyigo, mu gihe uba wayunguruwe na twa tuyungiro twavuze bita nefro turi mu mafyigo, bigatuma umuntu aja ku mwanda muto neza, hanyuma bigatuma imyanda yose biri mu maraso ica isohoka. Uko rero twihereza ibitunguru bituma habaho uku umubiri ugira ubushobozi bwo kwikingira indwara nyinshi zishobora kuwaduka impande zitandukanye. Ikindi kandi nkuko twari twabivuze, igitunguru gitukura kiba gifise ubushobozi bwo gukinga ukwigwiza kudutete tumeze nk'udusenyi, na cyane cyane abari udutete tuba twavuye mu binure, na cyane cyane ibinure bigumye, na cyane cyane cya kinure bita cholesterol LDL, maze utwo tunure tukaca dushonga hanyuma amaraso akacamera neza. Ikindi nuko igihe umuntu yihereje igitunguru gitukura bituma amaraso nkuko twabivuze acamera nk'amazi ku rugero rwiza, maze bigatuma amafyigo ayungurura neza, ayo maraso imyanda irimo igasohoka, maze kagasaho kajejwe kakira umwanda muto ako twokwita uruhago canke vesi kakaca kakira imyanda yose bikaca biza gusohoka, hanyuma umubiri w'umuntu kaba urarogowe muri ubwo buryo. Ikindi kandi kwihereza igitunguru gitukura biba bifise ubushobozi bwo gukinga no gufasha ku bantu bafise indwara y'igisukari. Uko umuntu rero akomeza kwihereza igitunguru gitukura niko isukari ishobora kugabanuka bivanye nuko umuntu yirinda mu mfungurwa arya, kubera ko kwa muganga barashobora kuba baguhaye impanuro ati gerageza wirinde ibintu birimo amasukari agumye, gerageze kwirinda ibintu birimo isukari kaze, na cyane cyane tuba tugombye kuvuga nk'imihwi, cyane cyane ugasanga umuntu yariye imihwi myinshi. Abahinga na cyane cyane ishyirahamwe mpuzamakungu OMS gitaho amagara y'abantu rirerekana ko
umuntu mu mfungurwa ziwe na cyane cyane agwa indwara y'igisukari ategereza kuronka niburi buri nk'imigwi ishika nk'itatu canke ine y'ivyamwa ku munsi aho rentu kibage yuko numuntu ushobora kuba mugabo ku rugero ruba rugenzurwa n'umuntu abayize ivyingaburo canke n'umuganga urugero umuganga yamuhaye uwo mugwayi. Rero isukari yoyo iri mu gitunguru ni isukari yo mu bwoko bwiza iza gutuma umubiri utaza kuremegwa cyane naco gituma igihe umuntu yihereje igitunguru afise inondwara bituma ubugwayi bwiwe bugenda bworoherwa bukebuke hanyuma umuntu akisanga byukuri umubiri wiwe ufise amagara mazima mugabo mu gihe impanuro yahawe na muganga impanuro yahawe nabizi byingaburo ategereza kuzikurikiza kumenya uko akwiye gufungura kugira ngo agire amagara meza kuko hari gihe hari bihe bimwe bimwe gukurikiza impanuro ubaha wahawe n'umuganga bishobora gutuma ubugwayi bwawe bworoha kandi ugazosanga byukuri umubiri wawe hariho ibintu biriko birahinduka ugenda utora mitende naco gituma rero tuguye kugwiza kurya imfungurwa zirimo ibitunguru bitukura kuko nkuko turiko turabirabira hamwe igitunguru gitukura gifise ubushobozi bwo gukinga iyi ndwara canke no korohereza ku bantu bamaze kugwara indwara y'igisukari. Hanyuma ku bantu bafise indwara z'igitigo aha tuvuga muri rusangi gufata igitunguru gitukura na cyane cyane mu gihe umuntu acihereje agisize ku mfungurwa yateguye akagishyira ko hejuru ni umuti udasanzwe kubera ko bituma igitunguru kigira ubushobozi bwo kuza gufata ibinure biba byamaze kujya hejuru y'igitigu ibyo twakwita steatose hepatique bica bitangura kuza birashonga buke hanyuma twadusonga umuntu aguma yumva mu rubavu ahahereranye n'igitigu tukasha tugenda tugabanuka maze uduce ndemangingo tuba tugize igitigu ibyo twakwita lacerir hepatique tuca tugenda tunaguka buke gushika aho umuntu vyukuri azokumva yuko hari ikintu kiriko kirahinduka. Abahinga kandi barerekana yuko kwihereza igitunguru gitukura bifise ubushobozi bwo gukinga indwara y'ikimungu. Kuvyigwa byakozwe mu gihugu c'Ubushinwa babifashijwemo na kaminuza yo muri Amerika ijejwe kugwanya cancer iyo twokwita Institut National du Cancer des États-Unis vyerekanye ko umuntu afungura ibitunguru bitukura hamwe na tunguru sumu afatwa gake n'indwara z'ikimungu gake mu mushishito iyo twokwita cancer de l'estomac kuko igitunguru gitukura kiri na tunguru sumu bigabanya cyane kandi bigatuza ubumara bushobora gutera ikimungu mubiri w'umuntu atarashaka kuvuga nk'umara bita radical libre akenshi ushobora gusanga bwavuye ku mfungurwa turya twanze kuzikaranga canke kuruzuba tugendera kugasanga umuntu yirigwa rakora yakuya gahuzu kubera ko bari mu murima ugasanga izuba ryose riheye ku mugongo yashika muhira ugasanga riye ifungurwa zitarimo na cyane cyane vitamine A, vitamine B ya mbere, B ya gatanu hamwe na vitamine C na vitamine E hamwe n'ivyunyunyu nka zinc selenium na magnesium maze bikaca bituma ubwo bumara buguma bwigwiza cyane abayakuye kuzuba ugasanga nta ikaronka izo fungurwa ziba zirimo izo ngabura mubiri ziza kwirukana ubwo bumara bushobora gutera kanseri na cyane cyane nk'umushishito nko turiko turabirabira hamwe. Ivyo rero bica bituma igitunguru byukuri kiba igifungurwa muti dushimira Imana ko yakiduhaye hano mu gihugu cacu cy'u Burundi aho masoko atandukanye Bujumbura kuri Kotebu niho bisanzwe biri. Dukwiriye gushimira Imana ko yaduhaye igitunguru kubera ko ari umuti kandi Imana ikaba idufashije gutahura yuko ari umuti w'igitangaza uzotuma indwara zagiye zitwibasira cyane zizoca zigenda zoroha gushika naho tugira amagara meza. Dushimire Imana yaduhaye igitunguru gitukura. Hanyuma mbega ko turavye ivyo n'ibindi bigize igitunguru tukaba tubonye n'ubushobozi igitunguru gifise mu kuvura mbega dushobora kugitegura gute

0: Uburyo bwiza bwo kwihereza igitunguru gitukura ni ukucihereza ari kibisi. Kuko abahinga berekana na cyane cyane Dr. Georges Pamplona-Roger mu gitabo ciwe yise La Santé par les Aliments yerekana ko igitunguru kucihereza ari kibisi kiba gifise intungamubiri ku rugero rwo hejuru ku buryo ziza kugira ubushobozi bwo kuvura umubiri wacu. Nacho gituma rero igitunguru kugifungura ari kibisi byoba byiza, na cyane cyane umuntu abitegwa mu buryo bukurikira. Urashobora gufata mu mfungurwa z'abantu batanu, niburiburi ugaca uteka ibitunguru bitanu. Hanyuma utegereza gutegura ibindi bitunguru nka bitanu uza gukatagura ushira ku mfungurwa igihe zahiye. Icyitonderwa nuko izifungurwa uza gushaka igitunguru kibisi bisabwa yuko ubanza kukironga kubironga mu mazi yitwa yuko ari meza, hanyuma ukabicisha mu mazi abize bikamara mu masegonda 30, ukaca urondera imbugita nziza y'isuku yabigenewe ugakatagurira hejuru kuri zanya abantu baza kuyihereza. Ni ukuvuga izo fungurwa ziba ari umuti udasanzwe, kuko abahinga berekana ko guteka igitunguru na cyane cyane ugasanga kirashaye kiba cyamaze gutakaza ubushobozi bwo kuvura umubiri w'umuntu. Rero tugende tunakebuye abantu zosanga mu ngo zabo bateka igitunguru kimwe mu ndya z'abantu nka 15, ukaca usanga barenze kugikaranga cyazigiye. Vyukuri nta gitunguru baba bari ahubwo baba bagiye kumotereza, bagombye kumva kamoto k'igitunguru, mugabo ivyiza bikorwa n'igitunguru muri ico gihe ntago bishobora kuboneka. Rero uburyo bwiza bwo kurya ibitunguru ni ukubirya igihe ari bibisi, na cyane cyane mu gihe bishitse ukabiteka bishira mu ndya ukabiteka ku buryo bidashaya. Nacho gituma tuzobirabira hamwe muri kino cigisho mu byigwa bizotaha ukuntu umuntu ashora kwihereza na cyane cyane imboga mbisi n'uburyo bishitse zigatekwa hariho umwanya ntarengwa kugira ngo ntibitakaze ibigize cyo gitunguru. Hanyuma kandi umuntu ashobora gufata igitunguru uburyo gutegura umutobe ugafata nk'ibitunguru nka bitanu ukabisya ku karapi karoti, hanyuma ugafata agatambara keza kera kabigenewe ugakanya mu gihe byanoze ugakanya umutobe. Uwo mutobe rero ni vyiza yuko ushobora gucushiramwo nk'utuzi dukeyi tw'igipande c'indimu ugakoroga kuwihereza muri za ndwara twavuga nk'indwara zo muhimba by'ihemero. Ni vyiza nacho gituma rero turabararikira bene data kugwiza imfungurwa zirimwo ibitunguru bitukura, ahubwo ari nacho gituma turarikira abantu kwama bariko barayihereza igitunguru gitukura na cyane cyane mu gihe gifungurwa ari ikibisi. Rero nk'impanuro twohereza abantu nizo muri rusangi, hanyuma turarikira abantu igihe baja gusuma imfungurwa zabo bategerezwe kutibagira igitunguru gitukura. Nuko cuti bagenzi twari kumwe muri kino kiganiro, aha niho kirangiriye. Tuzosubira mu kiganiro cy'ubutaha. Imana ibahezagire. Nenanje n'izina rya Yesu.
1: Cyari ikiganiro tujye twivura, ikiganiro mushikirizwa na Kajya Gakiza ku isoko y'ukuri. Ufisi chubaza change ugomba kunganira, andikira Kajya Gakiza ku isoko y'ukuri, agasanduku k'amakete 1710 Bujumbura, Burundi. Naho utaha.

niwa undi yazura n'abadi barapfuye bakaba bazima, niwa undi yapfa akongera kazuka. Muze tumwizere, ashoboye byose.

akamaro ko kugira umugenzi. Akamaro ko kugira umugenzi. Ubuzima bwa kino gihe bwujemo gahinda. Haba hari impamvu zumvikana cyangwa zibatazo, kuva ku bana kugeza ku basaza, umuntu wese arafise ingorane z'agahinda. Twobaho dutata gahinda, hoba hariho ikintu cyo gabanura umubabaro mbere kigatuma tugira umunezero wo kubaho.

ivyigwa vyakozwe vyerekana ko indwara y'umutima itana abantu bakuze badafise abagenzi inshuro zibiri zose gusumba abafise abagenzi babiri gusa canke ababyeyi bari hafi. Abahinga bari barongowe na Dorben Norlum bo kuri University of Houston bashatse kumenya ko imfungurwa zoshobora kongereza cholesterol mu mubiri maze umuntu akagira ingorane z'umutima. Nkuko mubizi ko batari gukorera ku bantu, bafashe udukwavu kugira ngo badushire kuri izo mfungurwa. Byagenze uko bipfuza kuko utudukwavu twadugije cholesterol ku buryo twofatwa n'indwara y'umutima. Ariko rero hari udukwavu tutari dufise iyo ngorane naho twajya izo ndya. Ivyigwa vyaciye vyerekana ko igihe warajeje kutugaburira aje kutugaburira yazanana n'agakobwa kiwe. Ako gakobwa kiwe ko ntikamenye ko ariko gatuma amatohoza y'abandi atazogenda neza. Kuko kafata udukwavu tumwe tumwe kakadusohora, kakadukinisha, kakadukorakora. Udukwavu twose ako gakobwa kashoboye gukinisha 60% ntitwari dufise ingorane z'umutimya. Ivyo biharuro ntivyari kwirengagizwa. Alicho chatumye basubiramwo ivyigwa bafata igice kimwe cy'udukwavu baragikinisha ikindi barakireka. Ibyo bakabigira nk'iminota 5 gushika kuri 10 iyo bagiye kutugaburira. Nibemera ko gukorakora utwo dukwavu vyotuma bigabanya indwara y'umutima. Ariko rero ibiharuro byerekanye ko ari vyo ntibashizwe baciye bafata kubigira kuri twose. Icyo gihe indwara y'umutima yaragabanutse muri utwo dukwavu inshuro 60%. Urumva ukuntu bitangaje ukuntu gukorakora ubukwavu gusa vyatumye indwara y'umutima igabanuka. Urumva ko kwa akarorero keza ko kugira umugenzi. Ingero 5 z'abagenzi.

ibiharo byerekana ko hatari igitigiri cy'abagenzi tuzi gituma haba ubudasa igifisa akamaro gusa no gushikana ku mutima k'ubugenzi bwacu ushobora guharura abagenzi bane cyangwa batanu musangira ibyiyumviro ariko ndakubwira naho wogira umugenzi ashika ku mutima umwe gusa ni wifate ko uri umutunzi

nimurondere kugirana ubucuti kandi mubaha agaciro igihe cyose mubishoboye. Nimwashika ahantu hashasha, rondera abagenzi bashasha ariko ntimwibagire abakera. Batelefone cyangwa bandikire bizobashimisha kandi nabo bazokora uko. Nkuko William Temple abivuga, umugenzi niwo muti w'ukuri. Ariko rero hari umugenzi mukuru wa bose, umugenzi w'intamuheba, uwo nawe si uwundi niwe yavuze ati, nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Arongera ati, nimuze kuri jewe abarushye n'abaremerewe ndabaruhura. Yohana 14 umurongo wa mbere na Matayo 11 umurongo wa 28. Waba ufise imyaka ingana gute? Waba ukora iki? Waba ufise ingorane imeze gute? Waba umugabo cyangwa umugore? Waba umuhungu cyangwa umukobwa? Ushobora kunezerwa no gusezerera agahinda mu gihe Yesu yoguma ari umugenzi wawe. Twakiriye Yesu nk'umugenzi, imitwaro n'imiruho yose turabiruhuka.

0: ntahirize nimugutahirize
1: ntahirize
2: kananje ni mumuntahirize

Ndagushimire cyane ko wabandanije uri kumwe natwe muri bino biganiro. Ndakwibutsa ko uriko urakurikirana isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Umwanya w'ikiganiro tumira wawe aruhuke iyi sabato. Reka rero ndaguhe ikaze, ndakwibutsa inomero wakorako ni 62 62 Utumira rero umuntu usanzwe uzi neza ko ataruhuka isabato cyanke yoba yarayiruhutse hanyuma akabivamwo, kugira ngo nawe nyene yifatanye nawe mu kiruhuko cy'isabato, hanyuma rero ugaca umubwira aho aja kuruhukira. Kaze rero kanya ni gwawe kugira ngo

Eka ndagushimire cyane wewe wabanye natwe muri kino kiganiro tumiro wawe kugira ngo ruhuke igisabato hanyuma rero kandi nipfuriza uwo wese yarose ubutumire wewe izina ryawe ryavuzwe cyangwa bakurikiranye ikiganiro ngabo ukaba utumbise izina ryawe ko uwo kwifatanya n'abandi mu kiruhuko cy'isabato kubera ko isabato ihawe umuntu kugira ngo ayiruhuke ihawe rero abantu bose bemera Imana ko ariyo yabaremye ubwo ari umugwi w'abantu bahawe isabato ngabo umuntu wese ari ku isi ari mu bo Imana izobaza ko baruhutse isabato. Imana ikugiye neza rero kandi imuhe umugisha mu gihe ufata ingingo yo kuruhuka isabato.